Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe Radio Budati 25 Radio yomuntu wa buli job.

Emyaka 25 nga tufuluma nju kunju manju kunju nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe Radio Budati 25 Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Salongo, salongo.
1: Baba munyange.
0: Nga joli.
1: Nga muendi.
0: Mujibali.
1: Kasana katuocho kamara.
0: Kasana kukababula. Nange jempiti doku jemisindi. Chofula bantu ya nyenti.
1: Chofula banga atambuli rambi komo inzo gwedaru.
0: Mwadwe chintuwe chinzu. Za akenga chimbo biyo mtu nehenja kalonza njila kaza nyokano.
1: Kali uwa.
0: Kuminasa tu desemba chichibitu. Chale di obudu.
1: Aha.
0: Uchimanyi echafe chili.
1: Burunji.
0: Mula stoni gede nziwali echijabu
1: emu. Kamara chitake.
0: Kakati ya chizibu echili uo. Omanye wabe erebi intuwe yo.
2: Wanji.
0: Wabe erebi intunga. Wanji. Vino vino nga tibibu ze vino.
1: Masini
0: vino.
1: Ubichi. Ndongo vya kulia kunywa.
0: Omanye nafuna omukazi wakala acha. Sagala kutambula na ye kuchibitu.
1: Kachoro.
0: Kati njagala onza njira kaza nyukano. Kuduno sagala kugena na ye. Na ye njagala mfune mchibitu. Kati atibwe simulimba. Aja kunesi bako tugene fena.
1: Akati nzente gede purani. Faba kadate tugweru wake nyembe. Anje ngenda muga ntugenda murumbi. Dua kusula mtu dankera.
0: Nkera. Nga kumina nya.
1: Kati kugende mchibitu.
0: Awa kagenda kugenda kumukanza nye. Dogenda kunyawa. Omukazi hati nekati yantanese kunda.
1: Gobo ugira ngo ganti. Ate salongo kambise murumbi. Bili vya gabi kibisa zidwa.
0: Wewa denye salongo. Wana.
3: Salongo mba uli de.
1: Anyada mwatu mama vivi cho uli de.
3: Chichimutu uli.
0: Omukazi hona murumbi.
4: Amanya ne dobozi mpitiwa Dr. Musa na Juma okuvu ebusoga.
5: Dr. Chie chukuliso luna kuruwaliro ngovu de wala.
4: Eyo si wala wala ge magombe ngofu de uye baba kutade magambe yobofu de ye wala. Ni oruwaliro ndi wanu masaka. Ndi mubitu ndu vye na habari kutuuliza kati.
5: Dr.
4: Mbade mba sababu sabi ndese dagala eri kwa traba bi.
5: Dr.
4: Omubi nga kubie kintu cho. Tune dagala eriri saba anto omudo. Tune dagala eriri saba anto omudo nga wada kubie oba kubie motoka. Oba pichi pichi. Oba gari yo. Oba menye duka. Oba kututeke ntezo bazi sazi. Tuina haba birene na kuzina haba bente ni basala. Nibaleka webi ntu nibaandika antitoti ya kulia msiramu ya kozechi. Ya tute nteno. Na enja gala mkubuli mganda wangoba mama alie ya aliku tuuliriza. Nkusababu sabi. Owandike namba yange yisimu. Uulirize programu zange zino zenge ndo kusomesa. Kuburu wale ronzize wanu. Mbade mumpita anga jangu kene masaka babi batu bonya abonya. Abantu batu bente bakolachi.
5: Babi boda wazi
4: mazi. Babi boda boda ni baku babano obuyundo. Babana bali muloni. Uwale ronginda kubanga mbasimulu lida. Ndwade zengkolachi. Zenzi janja baba kama banga bali kutu uuliriza. Kanta andike okujanjaba. Okusomesa ndwade zengkolachi. Zenzi janjaba.
5: Inga tutuna gende dokita.
4: Yes,
5: Badensa woso kutu somere ku namba yu.
4: E namba yesimu eri 0753 kuminanya.
5: Kuminanya.
4: Atanu munya.
5: Atanu munya.
4: Atanu mubiri.
5: Atanu mubiri.
4: E namba yonzenje kwa tila mwenyini. Teri muntu akwata namba yu.
5: Okay.
4: E namba kanjidemu eri 0753 kuminanya.
5: Kuminanya.
4: Atanu munya.
5: Atanu munya.
4: Atanu mubiri.
5: Atanu mubiri.
4: E namba ye mutieni eri 0758
5: 0 mukaga.
4: Asatu munana.
5: Satu munana.
4: Sembi abiri mutana.
5: Abiri mutana.
4: Zero msambu munana msambu.
5: Zero msambu munana msambu.
4: Zero mukaga.
5: Zero mukaga.
4: Asatu munana.
5: Asatu munana.
4: Sembi abiri mutana.
5: Abiri mutana.
4: Katika ntandike.
5: Dokita.
4: Olwale roluno. Tulimuna kuya nulisera vya kisibo.
5: Dokita.
4: Sagala bakube nteju. Batu wale chintu cho.
5: Dokita.
4: Buli omari kuplaning la kuchicho. Gwena uo planning la kuchicho. Neno umu bina ya planning la kuchicho. Bagenze baba be mwanyi. Baba bako ebintu vya mwe.
5: Na agenda angaseka. Dokita.
4: Mwaga laba ntu kwa galoku labo mtu achikolako. Neo kusango msa wa mtufu. Sichangu. Chovola bansitu sokuvu ebu soga nzizenu okubate geza abantu abali kutuuliriza oboli bulisa oboli hoima oboli wa oboli mbalala oboli rakai wona jendi kusa oboli sembabule enambe ne yesimu eri 0753
5: edokita
4: 14 atano munya atano mobili 0753
5: edokita
4: 14 atano munya atano mobili. E namba ye mutiene 0758 0 mukaga.
5: Zero mukaga.
4: Asatu munana.
5: Asatu munana.
4: Osembi abiri mutano. Dr. Musa na Juma gwa ulira. talagula, takuba nsansi, tagaba bugagga, talina sabo, nzijanjabisa miti. Nina amaanyi agenja ulonga nkoze sendeku, ne miti eddagala waffe Uganda.
5: Dokita,
4: wanjita atu.
5: Tufunye omukisa gwa amaanyi nyo, tubadde tubidwa, abavubuka bakaba, pichi bazibye,
4: yes,
5: abamenya amayumba. Kakati dokita mbadde njagala otutangaze, kiki twetaaga, osobola okulaba ng'otuyamba.
4: Yes, sebo. Ndi musajja nga wampulira nga wenjogera wendi tibankozesa nekozesa naye nkusaba busabi gwe nga bakubye ebintu byo saagala otegeke musimanyi kyetaagisibwa enkoko simanyi kyetaagisibwa embuzi ebyo tibyetaagisibwa mu ddagala lyengenda okuwa
5: dokita neetaaga ki okusobola okulaba nga nkomyawo ekibabye ekintu kyange
4: singa baba kubye pikipiki yo oba egaali yo
5: dokita
4: nga bakubye pikipiki yo gukyenkwagalako ekintu kimu beera ko n'ekintu ekibeera ku pikipiki yo oba elementi oba kisulumuzo oba ekyuma kyona ekyava ku ki
5: ku piki
4: eyo egenda kulabika oyagala toyagala ate kasita tuba tukanyiza naawe teri kigaana abamu musinganya okutya nti abasawo abakwata ababbi babbeeyi kitufu tuli babbeeyi nze n'oyagala ebyenjo kindirina
5: enjuki ze zigenda omuwalamba
4: n'oyagala nti zimuleete paka awo n'ekizibiti eddagala eryo ndirina ekisinga okuba kubaganya bwebaba mala okubabba bamu bagenda ne babagamba tisimanyi tolinnyawo tokwatawo nimugenda nimuleeta embwa ya poliisi naye embwa ya poliisi tegenda akolaki kukukwatira mubbi n'ekizibiti embwa egenda neetambula neetuuka awantu neekoowa neetuuka neetuula n'okutuula neenkwata n'omuntu nga tabbanga nako so kati kino ndikugamba olwaleero ndi ku nsonga y'ababbi endwadde nyingi ze nzijanjaba naye nkusaba tusokedde ku y'ababbi gwe mutwe omukulu ennyo baba tulugunya bababba babakolaki ne noonoonya n'omusawo anaakuyamba wangi taata
5: wali wampereza ka message n'ambuuza
4: yes, sebo
5: ekintu naye kiba kiyiseeko emyezi ebiri oba omwaka nsobola okuddamu ne nkifuna
4: ekyo kankuddemu we nti njagala bakubba ekintu kyo wayitewo ennaku bbiri oba ssatu oba myezi ebiri esatu kisoboka okuzuulibwa omuntu yakolaki eyatwala ekintu ekyo tekirinaku budde eryo eddagala lyo ndirina neryekakasa bataata bamaama abali kutuwuliriza tebaddamu kukubba kintu kyo nooba ngaoli eyo nga bakubba ekintu kyo nkubira ku namba eno ey'essimu erizero 753
5: dokita agambye erizero 753
4: 14 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 asatu munana osembi abiri mutano enamba ezo mbawa nze mwenyini nze kwatira niwezi wasawa mekazi beerako katuva ko chensonga yaba b
5: ngatuna vaku nsonga yaba b
4: yesebo
5: wali wampeleza kwa message langa doctor nzijeyo jo nzija busoga jo tugambye jo bela oba kigwera kusimu
4: basebo ni banyabo sagala bakufere nine dagala elikwata aba business kwatira kusimu kuba nange gwoyogera nange nina branch zange zire biri nina branch ye kamuli mu town nimbera ne branch ye chibuku district ngogende mbale mu town ye tirinyi kasitotu ketilinyi wepa nienga ugendo kuja usoka kuku vila chi
5: kusimu
4: togwa bugu uja kusanganga ntambo dinange mbela na chi nepolo gulamu ni wabu ugenda kuja ncha usoka na ukubile simu atesi nga waba kubie ni wotaja wange mpitabu isi kuwa eviko labi onani no viko lele mikolo jonanga tusewa wanuweba bie kintu wa wengkolele viko mikolo jangi wenteke ndeku nizitambula nizino nyachi abantu abonga ngana ensera wachamani wali polisi weri abatuze webali sibi agamba ntate bakoze ebintu bino munkwe munkukutu sema tibatu iseko abantu wetu kwata ila baba baku chalonga muba manjibulu unji so ensonga ya babi sagala bakube bakulimbe limbe abamu bamanyi okubabba ne baba fera fera ne baba guze namba za feza amasimu buguza njagala leero kwate namba ye simu ntedeke namba ya Dr. Musa na alisa abantu omuddo asindika enjo chinizi kwata abantu enamba yenu eri 0753
5: namba ya Dr. Musa na Juma
4: 0753
5: 15 54 5 mobili
4: enamba yebera ko sawa yona ni wajikuba kongo olukunetaga nitajikwata mu buddobo nkubire simu ze unowensanga ko mistikolo so lokola chi okukubira
5: Dr. Saa kutudira muku namba.
4: Namba yri 0753.
5: 0753.
4: Kuminanya.
5: Kuminanya.
4: Atano munya.
5: Atano munya.
4: Atano mobili.
5: Atano mobili.
4: Namba ye mutiene 0758.
5: 0758.
4: 0 mukaga.
5: 0 mukaga.
4: Asatu munana.
5: Asatu munana.
4: Osembi ya abiri mutano. Baganda bange, wala tata, baba, mama. Sika babu gaga. Singanga la bugaga nande badi ntule wange nimba gabiri obugaga neze siga obugaga neyo kujanjaba nzijanjaba singa gwo mtu we nali eyo oyine kibanja cho baachi nyaga ekibanja
5: dokita okola ne kuba ekibanja
4: byona mbikola ko tata
5: kubana cho kibachibbe
4: endwadde nyingi zenzi janjaba nero akubandi kulonda mu lwobudde nonda meme twe mikuru ngoyine kibanja cho
5: dokita
4: baachi baachi kunyaga ko Obo ine chibanja bachi woza nenge chibanja chitufu ensiyo ne chibanja ntichichi chibanja cho Nerea eliaba gaga abefula abako sente abali mu government Dibatuwale chibanja cho loko wabibali mubuyinza Enamba zinezesi mzinsomye zo hitanga ko nituko la kumsongezo Watufa kwecho ngo ine chizimbe cho wachizimba chigani dekuchi kumusinji Ekizimbe kigani de kuki kumusingi enamba ze simu nja kubanga nkutegeeza nyosobola okuyita ko nitutereze ensonga ezo
5: dokita
4: yagitata
5: kizimbe ku namba ezo
4: enamba ezira musanvu naate ndo njaga no abato inawo wandika funa abantu owandika bali mukisi ofune kisiriza owandike ki enamba enamba ezira musanvu
5: 0753
4: 14
5: 14
4: 5 munya
5: 5 munya
4: 5 mobili
5: 5 mobili
4: erizira musanvu 53
5: 0753
4: 14
5: 14
4: 5 munya
5: 5 munya
4: 5 mobili enamba ye mutiene 0758 0 mukaga 38 Osembi ya avili mutano.
5: Ok, tuwe ya zanyo, tuwe ya zake dokita kubango zeno utu nunula, zeno utu tasa. Wabintu ya babi ya bintu ya mantu binji njoba ambi. Abantu nga baka haba. Mtu natuko kwete kama umugua. Le dokita koze kwa mchivuga masaka. Tupade bambi kwewe kaa, kwe tulindi ila. Abantu wabade bakulindi ila nga ambaga. Kakati dokita.
4: Wajitata.
5: Dokita abasawo banji. Abazenga nga bajira mu linnya lyo oba abazenga bagamba bakwata ababbi naye ne batakituukiriza dokita fetu tukakasa tutya
4: nabagambye wano nti omuddu abaze kati kanzo kenzire mu kino omuntu abaze nga zijoli nti ye dokita Musana Juma aina okulaga ID ekulaga nga kitufu erinnya lyo dokita Musana Juma ekifanya nyakiri ku ID ye nga ikyekyo kyenyini kyoli kulaba kyekyo kuba banja batambulira mu manyago Omala okulaba nga kitufu yoyo oba si yoyo omuntu oyo nkubiranga ku simu ku namba zino zengendo okubanga nsoma baze nsomi namba ezo zikulaga nti kitufu banji nyo byatambulira manya gafe babi abantu we bakole kya magero nti anze nalise bantu egunde muddo nze dokita Musana omusoga abamu bamanya okweyita mbu situli banyoli nenga wa ekyo nkubulire nze we mbanzi ze byenkozesa kukwata ababi nkozesa endeku
5: Ende
4: kuzinuzola bezi tambula zino siku bansansi
5: kati dokita yesobolo tambula eliyao
4: nkutere ko jirabe nge tambula
5: dokita tuli mu studio
4: wade tuli mu studio zeso siku bansansi ende kuzinuzola ba gwo muuliza afo mulunja aliyeyo wompita nganga nzize kukukwatira babbi nita kutera ondeku oyaba mufere kubanza kukwata babbi nkoze sachi
5: ndeku
4: era mukukwata babbi Wenta koze sande kwa denjochi, sisa wala kutuma njochi nizijo kwa atababi. Kasiko sisa maanyi gande kwa obe nchupa, nchupa zimera mama jaga haka, hivyo onabe ona maanyi ganja ulo. Norwe chogwa muuliza fomulunji wa alie yowe na, wabosa zeo kutuwa mulimo, mututajana hakufera, na gama nzedo kita Musana Juma, nze gundi, asoka kula gebi ntu evyo. Aya, wetuwa tufude kwecho, tu inesonga ngo ino mtu guoba anja.
5: Dokita o.
4: Nenga aganyo okola ki?
5: Aganyo kusasula.
4: Bawuliza bafabalungi.
5: Nenga senta azirina.
4: Ebintu bingi bye tukozesa. Omuntu ogenda n'omuwola ebintu byo. N'agaana okusasula.
5: Okay.
4: N'adda mu kukuloga. Ate ayagala akusiraanye.
5: Ayagala ofe.
4: Ofe. Ate akujewa asigaze ki? Ebintu. So abantu aba benkola eyo. Wobo ina time yo. Onkubira ku simu. Nsobola okubanjiza ki? Wobo ina omuntu ogubasiba. Nenga alemede ku polisi oba ku prisoni atambu de court neti bana bakumusalira buli wage na tebamusalira bamulima no polisi no polisi fairo ebyo byo nabyo tebitu bikola ko byona obo yagala osobola kuita ku namba za feza masimu namba 0753
5: 0753
4: gwe yakatwe gatako wandike namba ene yesimu ye Dr. Musana Juma enamba eri 0753 0753 14 54 5 4 0753 14 54 5 4 enamba ye mutene eri 0758

0: Bwengo ino mchala uya noba na agenda.
1: Dokita.
0: Obo mwami wo. Nenga umanyiti.
1: Tuwa njula wana abachala.
0: Weba limu.
1: Na mwala na kurumuna kubiringa. Yabaze abadaba ze mukolo. Na chitiwa. Afune chitiwa.
0: Sina
1: chitiwa. Na agenda kuchee.
0: Sina chitiwa. Ufumbo wena kuzino. Abachala wena kuzino. Babu, babu fula contracti. Tika angendo wa mwami guni. Ngenda kumala ye mwezi kwa angegumu. Mberenga mazo kuchibala. Nchikube. Ngendo wa same. Era angende maleyo mwezi gumu. Kwe gambo basa osina kuzino sanga no mchala. Alina sento kusinga no msajja. Nwebu zafu na wa. Azikunganya mbasajja. Siba chala voka. Na mbasajja wali haba kuza. Haba kula chi. Mwobera ango ino msajja ya kukula. Oba kukula kula ngataya gala wakula choya gala. Edagala nilina. Obo liye tazi. Mama alie ufumbo buganyi. Abamu muli yao. Oiza no kuberengo ino mwana oba amuli imba limba dambo. Sima nyoge tukutuwa la wabweru. Nibakuli yako sente. Sente mpiti rivu. Omwana nivituka nivijika vyo kugende wabweru. Dino nizikolachi. Omwana muna na avwe mabiga na akolachi.
1: Na agenda.
0: Nolo chon kusahabu sabi gumuuliza fomulunje wa mama wa tata. Wandike namba yange yesimu. Elizira msafu tanu satu. Kuminanya. Atanu munya. E namba ye mutiene elizira msafu munana msafu. Ziro mukaga. Asatu munana. Osembi abiri mutanu. Tuso bolo kutangire chibanja cho. Oli wajio kubba mwe chintu. Oba makago olina jio kubba mwe chintu. Ngata kusabi obata kutomu wade. Walabe chibiro benzi kizo benyanja.
1: Hey.
0: Oli wabajo kwa kuno ge mwanyi ezo nga toli iyo veche munimire yonga bato
1: omanyaka mwanyi kafu kila dalaka mwanyi wa ni
0: masi omusota gumukua tamubulago sinyo misa amboze dagaleri ondirina emitejo onjirina elagwa mwulisa fomurunji lwa kubo bude buno betubalirira nesi nga sibu tuine vitu vinji vetu janjaba na yomu tagwe nsimbu tote wana kuja jendi si wanya nsimbu
1: bebalo gabeba abajja
0: abantu nga bakuloga ebintu bitambula magumba abatambu dobulade buganya ebintu byakidu bakubye kwe ebintu byo binji kwate namba yange yesimu elizira musanvu
1: 53 15 5 mobili
0: e namba ye mutiene elizira musanvu 8 musanvu 0 mukaga
1: 0 mukaga
0: 38 osembia 25 bwana president wali wo message abantu abali kusindika message osobolozi somako wao
1: Dr. Musa na Juma
0: wanji tata
1: koze saa manyi gendeku kakati wali wana mbuzi zanti Dr. Amanyi wazara na go oba oinana weji wagaja
0: ebintu bino vya tukoze saa
1: Dr.
0: Tibibe elantu vya kubija wantu kubija yobu ja edaga ino tukoze daga la ganda lino nenga lisi nzira mchika bajaja bafabari nga na edogo abantu bano webatu kwa kufuwao ere chintu chijange chiloto edagala eryo n'oloote amadagala ago ejejempewo eyekika ebintu biri tukatugambe nti byakika si byakugula nti batwagula buguzi abamu mutya n'okuyita abantu okubatangira awaka tisimanye tunayita abantu okubatangira ewaka ebintu bituuka ekiseera ne bikyuka ne bikuba awaka nga amayembe ebyo ebafu tibiri ku ebyo gino miti gyafu gijanja bujanja bakola ki kuwonya bwana president agoma nyo budde bwe tusigaziza
1: budde bo doctor tucha inaida chikanga 10
0: eda chikanga 10
1: doctor
0: wanji tata
1: doctor ambadde nsaba
0: yes,
1: otudire mu ku bintu ebyo binene byosobola kubanga owonya abantu abantu
0: ayakatwegatako
1: kubanga kabongera kutegeera omusaje gutuina mu studio lunako lwale
0: nze bampita doctor Musa na Juma si akola ku bintu ebyafayo alisa abantu omudonga bakubye
1: doctor
0: omuntu asindika enjoki
1: omuda agulia atya agunoko agunula na agulia obagwa gumulisa
0: bwana president ebintu ebi tulisa abantu omuddo nga bakubye ekintu kyo tusetinga eddagala lino tulitekawo
1: nataniko kuli omuddo
0: nata eddagala lino lileta abantu abo nga bali omuddo ebintu emutiro nnyo obiwuliriza abamu mutiro obiwulirako abamu mutiro okubirabako nabikolako na esaidi zeruengeyo abamu babitanga byokusaga waba kuingo ya galo mtu okulio omudo tokera kumachana omugamba ntani kukuliachi omudo omudo wakubo baba biembizi yobe nteyo atani kukujo kulie kisole chonga chivade chikaba nga mbizi wekaba obe nteyo webadeli omudo wabira era wetu watu simbi ya wedagala onetuteka wende kuzafu zine ndekuzola egamanya agakava agaleta abantu abo so bakama banga abawuliza afa abalunja abali abali kutuuliriza tobere nokera bukezi no gamanti dokita yagambye ali sabantu omuddo nanka ngende no nya babbi bajenga bali achi omuddo.

0: Nzije mbagambe siwe bakola wazira amba sababu sabi woboli yeyu nga bakubye ataba naye eliye bintu byetu gamba tuwezo kubera ku studio wanu ku radio noloza nta basabu ku radio bafere sibuli musawa abera ku radio nta abera chi
1: mufere
0: nkugambye wandike nambe ni yisimo kusinga ebajjo jikuguza
1: dr jitudiremu
0: enambe riziro musanvu 5 3 10 nanya 5 munya 5 mubi ni
1: ya MTN tusaba jisomera
0: ku enamba ya MTN riziro musanvu 8 musanvu 0 mukaga 3 8 osembi abiri mutano
1: okay.
0: Wemba sisobi kirwadde cho nota chiwulira ku radio kuno kwate namba yange yesimo ja kunkubira mu budde bwange mu budde bwo onkubire simo mbuze kibuze echo wemba nsobola okukijjanja be kirwadde cho nkuddemu wemba sisobola era nja kikugamba nti sikola chi sisobola kijjanja ba naye abawuliza naba bakubye motoka totya nkubire simu nkiri mu lwali nkubulire ekintu kyensobola okola chi okujjanja ba nina endwadde nyingi zenzi janjaba naye endwadde zisubuli endwadde ntingenda chisa kuchi wazira mbagambye siku ya babu gaga nzisira gula siku vansanzi wanonyo vugaga abamu katutuli kugamba kusonga angezu oja kumbana akava ku studio ngato nkubira simu nti musawo nkubuli dengo gaba obu gaga siku ya babu gaga abamu mumanyi na oku mpita jaja na kuhuli de kuledio siri jaja ndi mtu ngagwe ndi musidu gavu nzija anjabe ndwa deziganyo okusinga atasi genda akuteka musawo nti nkulagule nzija anjabu janjabe ndwa dezikozechi ziganyi wabela unichobuza onkubira ku namba yange yesimu eriziro musanvu 5 3 10 nanya 5 munya 5 mobili ata sija kugamba nti weleza sente kule ku simu kuno nkujanja bireko aa
1: sija kuweleza sente bakujanja bire ku simu
0: tote wana kusindikira sente zo ku simu mbonjenda kujanja ba wobonja galanzi je joli ngofunye obuzibu nkubira ku namba ene
1: 0753 0753 10 5 munya 5 mobili
0: woyagala okuja jendi jangu nze njakulagirira wendi ontokeko
1: wali waba ka MTN nabo badije mukunna
0: enamba ya MTN 0758
1: 0
0: mukaga
1: 0 mukaga
0: 38
1: 38
0: osembi 25 25 0758 0 mukaga asatu munana osembia abiri mutano
1: dokita wali wansindikidde wano kwa message na ngamba nti dokita amanyi gobo koze sezango okwata omubbi gasigalawo oba gagenda oba wovawo nga gagenda
0: singa amala okukwatira omubbi
1: dokita
0: omubbi nitumala omukwata ne mukanya naye nakusasula ebintu eddagala lyange nzira nalyo mba nzira yo nalyo wa ewange kuba sijja kulekera ndekweye ndekweyo kujja ku otali kujira bako niwo bompise nti nongamba nti njagala amanyi ga ndeku express ya beyi naye ate okukola
1: gobeera naye waka
0: oyagala nti nkutangire waka nga teri muntu kuddamu kukubba nga nkozesa amanyi agendeku yo njirekawo ebeera yiyo
1: dokita ddamu otutangaza ogambye nti gwayagala endeku yo nga gwe yiyo nga bakubbye ebintu nawe nowira
0: ngaokoye
1: kutta ababbi nowira ngaokoye naye ngaoyagala esigale mu nnimiro yo
0: yesebo
1: dokita tutangaze bulungi
0: endeku eyo ekola ku bintu bingi oyinza okubeera n'amaka abiri oba asatu oba famire yo nga tedda toyagala kuddamu okugiroga oba toyagala baddemu okukubba bba mu nnimiro endeku ejo enkozesa amaanyi ago bangi bazigula encupa ezo bazigula so obeera eyo ng'ojagadde osobola okuyita ku namba yange y'essimu eri 0787 0 mukaaga 38 osembi 25 eri 0787 0 mukaaga 38 sembi 25 enamba ya tereri 0753 14 5 munya 5 mobili enamba ezo ngenze nga mbeera nazo ndudde nazo abamu babaguze enamba ezo sikyusa tusa namba n'ekirala kambabuulira ekintu kino abamu abantu emisota zigenda ne zibaluma nimuziika abantu nga bakyali balamu kino kankyogereyo era kansembyeyo n'ekirwadde kino omuntu wo ng'omusota gumulumye ng'omanyi taafudde gwe gw'omanyi taafudde omuntu w'omusota amala ennaku nnya na alioka afa
1: amale na kunyanga achari mulamu
0: ngachari mulamu na ema muge na ni muzika abantu ni mukaba ni mukaba
1: na tuzise mulamu
0: na uziko umutu wonga achari mulamu zenchi manyi tuine miti ezenja ulo ezisobolo ezichoka chesobolo kuwa kocha asinti wabanga ngo mtu wafude omusota ngwe
1: kakasiza mduwa ino tiafude msota
0: nawe nga kitufu weka kakasiza nti msota kwe gumulumia no mpita toso kakumpa sente zo omala kuzi wa mtu onadi wa wagumu no mlaba konga aliku ogera aliku tambula no olio konsasura eyo chansi yoka jenkuwa evisi gadewo tibibe ila webikyo ndoza wali kuhuli apolo gulamu evi mkwate nambe zezama simu
1: zitudile mudokita
0: nambe ni 0-5-5-3
1: 0-5-5-3
0: kuminanya
1: atanumunya
0: atanumobili
1: eli
0: 0-5-5-3
1: kuminanya
0: atanumunya atanumobili enamba ye mutieni eli 0-5-8-5
1: 0-8-5
0: 0-8-5 asatumunana
1: asatumunana
0: osembi abili mutano aba uliriza bafu abalunja abali kutu uliriza nze no semanyi byalo byenu niwobanga olisemba buleyo mbadde nkusaba ebyo nayo nanjagala nkubuleti bakubba nteyo tibakubba motoka yo tibamenya duka lyo tibamenya saloni business zinonga ziganya okutambula business yo yali etambula neka tibajisiranya business techa tambula
1: gude
0: weddewo no tunde ebintu mukyalo nengo teka business yemweyo chotute semu tichidda wandi ke namba yange 0-7-8-7 0 mukaga asatu munana osembi abiri mutano eri 0-7-5-3 kuminanya atano munya atano mobili mwebale nyo kumpuliriza abawuliza bafu abalungi njasanyuka nyo ngatutandi sokole emikolo ku town ku byalo bya mwenu ngatutandi sokwata ababbi katolwalero tuli kusoma namba zino eri abata kakasa nemba demba saba mukitwale nge chikulu
1: okay
0: yes sir
1: tuyanze nyo tuyanze ke Dr. Musa na Juma okuve busoga akwata ababbi na abaliso omuddu atenga akoze sanga akoze samanyi gende ku kale gwe munango solo kulanga omunonya ko ku namba zeza gambye embera ne solo kulabanga ekuterera bakubbye agambye nga abango omukyala ano babulikadde gwe wasayano ba ono Dr. nange mweka kasizako eranga mbadde muulira nga kole byafayo ngira ne sunga dinange twendi mulaba ko nayo nakola yero ndi nayo mu studio kale gwe abidwa ko bidwa bidwa ko moto ka bidwa ko taka solo kulanga omunonya ku 0-5-5-3 kuminanya tanu munya tanu mubili ane ya 0-7-8 ne ya 0-7-8-7 0 mkaga 3-8 vili mutanu ye Dr. Musa na Juma uja kubanga umufuna life vili dadarabu sogeri atenga koze sama nyige ndeku soro kanga kutela we ndeku ni kunonye zo mubi kare gomuza nge soro kulabanga umunonya kembele kulange kutambulira olimwe kule kubwa ukubi ono Dr. wabiafayo Dr. Suwa ulijo Dr. Ewe lakunda gako?
0: Ewe.
1: Maruna sibula.
0: Nisobolo oji kula gako tatu.
1: Doki tugenda kumalafuruma. Doki tugenda kumalafuruma. Wude wutu tualiza.
0: Yesewo.
1: Netu yanze njitu yanze kwa kubango ze.
0: Yesewo.
1: Kwa kubango yamba wada dalaban na masaka.
0: Yesewo.
1: Kati doki
0: tawo. Atae. Maka sibula tugenda. Abali kutuuliza. Si yambi ba masaka ba na masaka boka. Gwali kutuuliza we no boli kalangala. Osobolo kukuba kunambe ze za masimu. Oboli ruddawa. Si yambi ente wa na masaka yika. Gwe we na woli. Alikuuliza programu yenu osobola kuita ku namba ze za masimu eri
1: 0-7-5-3
0: kuminanya atano munya atano mobili 0-7-5-3 kuminanya atano munya atano mobili enamba ye mutene eri 0-7-8-7 0 mukaga asatu munana osembi abiri mutano oizoloza ntabono dokita akoze kubana masaka boka bamulese mu masaka nedda gwali kutuuliza we na woli oboli Kampala oyinza nokuwereza ni munoye na obaba mubye chimu wereze nambe yesimu njatu kayo wona wali kasitabira ne transport chechikuru cha byona toti ambange datu kamamo batata Yesebo.
1: Tuyanza nyo tuyanze ge dokita, tuyanza nyo tuyanze ge dala. Kali, abade dokita, Dr. Musa na Juma, okuve busoga, anga kwa ataba, binawali somu, donga kwa zesama njigende kugutuba dene ulu na kurairo, mbalo kuhuza redi yeno.
2: Echo mwaka guno mazavu, enteka teka bulichimu magida, tugina kuchaka na kunyumilu wa paka kesha. Antine machia manibu na mguanga, bega sewa mustapu neba kuna mwemu, ntinga kumina satu desemba, tugenda mulastoni kate nsechijabwe mimasaka, mchipitu cha budu kumia kabili mwe tana.
3: Tugenzo kujamu chibitu chwa mwaka gune chigendo kwira na kuzomwezi nga kuminasa chomwezo kwe kuminebili Kulaston Garden ze chijamu emi masaka. Angachino chakatege kebwa kumale miaka kumina munana. Irange chomludi guno chamludi kwa kumina muenda chitegeza je miaka kumina muenda. Kweje miaka kabili mwe tana jijaguzi uwa mwaka guno irango kuingi ya kwa buwerere. Awabula atewe nkulenge zako saidieri. Aba stage sound na matala bewe rango lokotobaga mbe chomludi guno. Abage na kuwe nangaba chukula bulunjo singe bibitu vyo nevi za biberao. Atena vona temye mune. Abemele bebagu ina baku ya mulunjo kusanga ba chipsi. Aba chipsi ni wawele zaka ba chapati. Chapati baku ya mulunjo kusanga abe nkoko. Abe nkoko ni wawele zaka abe misto. Mpila ni bagu bako wanena bani ya kalenge de. Baku ya mulunjo kusanga ba ice cream. Ni wawele zaka ba juice. Aba juice ni wawele zaka ba saka. Si abe vyo kunyo mpila beba ina muko wano. Na ya baba tangala utangazi teba ulabia na wala jona.
4: Chipsi tu chabe bia 25. Yoga.

kujawula okubukinga kuba kunoti musanvu tanu musanvu emumunana muenda munana muenda munana oba kunoti musanvu musanvu nya muenda noti noti musanvu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitwalo mukaga atabafe masako mutwalo gumu ngabi chikikedua bugoma babu safaris chigendo kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano gwe kumi kugenda kumina kundigida

0: Yese berabwe tabano kuchena muna na kaumbuza muna na chena mutana kaumbuza tanu lede mudi ya omo tuwa wali jema kumewele mwenda zuka bada yisa tuingine sasi kakumbela bire za machangani na kasana kabudu wano msazali ya mene liye mundu kaiba ukasa mida mkwano kwange bosu wanga tenga muganda wange nyo haba meita mulindo leona dalisa diziri ya nansa na ninga zawa yene chifuta ya ngande kuruwa kuna mbela konyo kuchikande Yes, bila weta blaka iba wichimeka kuwa mende kwenye mkua nge mulido leo nadi wama nadi sadi zawe nasa na mbando kawereza kwenye nalongo mchala krisi na chinga kamubere muka machagarelo bando na mulimutu na meti aturi sabatu wa favali nasa na koja njovu awa nasa na ukuma njovu estes tuba kwenye demonya maradadi sana wale katuwa buuse kumu naba naba tuwa basali miwa kebu wanga gomba na inga muli yawe nasa na walo koja njovu walo chivuka krisi awali yao banji nyo mwami serugo melita mwename wakomuliza wede hude yomo nto wabujo atuafunya kaimba kufa kuma natuwa mita Angela Kalunga Gamatai weso nga tuagudene Rebecca Jingo nga gamatikati avuga kanamba
1: sebo wabato yawe yawe date ya
0: haa tinagwa
1: ya di
0: njoba wademo press conference ya ku agundi
1: weekendo
0: independence
1: enga mwenda
0: yeah
1: weekend ya jack friday
0: baba dem press conference na titi
2: baba chaba yeah. Chaba denga chivura baba bunya abantu bayi
0: legends
2: baba
1: tofu yabakoze babikoze police embalala
0: yes
1: waliwo mgoba wa bus bamuita tunomu juni robert owa company ya ibabu bus company wakuvuga nga muna ya ganga yidde
0: bamukabi
1: hey, ono no munange akwatiddwa yakwatiddwa wali ku kiddo chebi halwe
2: mhm
1: okumusaka kuma akakebera bwati ngenguli emuliko no we mindi asena
0: kalime kagudebu
1: alla police erabudda abagoba bibidduka mwena okwe wali okubivuga nga ngabanywe do mwenge mukawefube wo kutangira nokwe wali obubenje soba ne twegendereze twachi obonywe mwengale no vuga abantu Kuna abantu twegendereza omuntu kyemayo oba omulaba nti atamidi. Tumuli temumulinya. Agenda basu lowocha.
0: Chovula banga nze jogera nti wali mu gwanga Uganda.
1: Mm.
0: Nebe tunakira ku machani tulete ebikoye kweto bulikadde. Mm. Ne tukola tutya.
1: Mm.
0: Nenga tunachusa mindset y'abantu.
2: Abantu beyisanga babagala.
0: Omuntu atamira emotoke kuyitako. Ngole bampya siganyegenya.
1: Mm.
0: Nenga tajirimu.
1: Atamidi. Mm.
2: Olingo liye ya gamba nti nebo tu nane nya haba kulembeze wa fabe bitundu na haba lalawa kulembeze wa kufira dala wa guru fenga tuche isanga bwe tuwa gala ojiseke tewali chijia kuchuko nyo de soda akachupo osude mwati
0: osude uya gala
2: uli dolide wakavero kanyuze mkubo
0: kacheke zante yo basi yaba dempia zezine kuita huka tunja ganti katujikebele siga nyegenya nenga ate ya ajivuka ganyegenya
2: ganyegenya
1: nyo na yeye nyini ye ganyegenya
2: neba na
0: tegerando
1: soba na
2: nga tuchuse viduka obana bichi na fe tuchuke
0: hape tongeleo kuchusa kubu
2: tutachuke tuja kwani kango yani kamutaka kozo yani kamutaka kozo
0: anga watu anika
1: mpozi kera katikilo wa Buganda Charles Peter Maig ayagala abantu bakabaka bafeyo nyo okusitula omutindo gw'obuyonjo nga batandikira waka waabwe n'embulamu bwabwe n'emibiri gyabwe katikira agamba nti obuligo kyekimu kubisibye endwadde ezeewalika mu bantu bakabaka songa zisobola okwewala oba okuzeewala okwewalika ne zitatukwata nga tukoze obuyonjo okwogera bino katikira badde atongoza sabiti ya bulungi bwansi mu Buganda eno egena kutandika okubeerawo buli mwezi ndo za guno
0: kajono chikulaga juga nti bulungi bwansi fe government egenza okujja nga already mu Buganda luwente katike ya bulungi bwansi bato bakubiriza ku bulungi bwansi sokati ze era na kirowoza akoda government yobe yagala nene nti katike yongere kubera successful because it is very important tuyamba fena fena tuchimenti obulwadde bitudu kati nsamu mitano ku buli 10 wetufuna tubufuna nga bwe kusa kumbera je tuwangalira kwa na mugwanga Uganda kati government eino kutula ne government yeye mengo
2: Ah wo
0: chechoka kubanga kabaka na akira kubachara gati obaka tikiro na akira kubachara gati bane mbabulile tebio mulango kutakungula bane tuyonje ala kubanga kabaka ya tugana buganyi kugana gati bane mbabulile buta basa javali nga bagati sweet atali mbugirita woma
1: mbali mkave ya
0: tabu bata niko mbuli langa kaa wolu kaa wamu kukinda tuluguma
3: tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomu tuwa ulijo
4: mzukuru mulala mulala
5: tulala jajja
4: ekale yangu wa yanje nsonga baba ngenda
5: jajja nsonga yange eri kumulimo
4: omulimo gubadde gutya
5: wali waka neiba kanfukide chizibu akasajja kakera kumaliri okugula eduka na ye jajja bwekali gula bwekati fete tudda mukulaba ku customer yenna
4: kabatega mukokota kale teka wawe empabi tulabe
5: era jajja chenja galanga teka wene empabi oba kukatta oba kale maza kafuna obulwadde nga tekali dda kumulimo nze chenja gala
4: muzu kuru amanya geyani
5: bamuita semu juu chali sijajja
4: kakati karubuno buwa kunaba kumacha
5: eee
4: usabebu lichimucho ya gala
5: kale jajja
4: kale nunze nungwa kwa buka omulara
6: jajja
4: muzu kuru
6: usanze
4: nunate nungwa kwa buka
6: ngamba denda vyebana jajja
7: wanji
6: weba linye mirimo jionkolira
4: osima
6: abantu bonna nena batu ula kumfeti
4: na kugame nsonga buwenzi kwa tamu
6: jajja na kulete dene chila mochichi no?
4: Hey, we, wow.
6: Hey, no suti njagala ojengo na nye kuruna kuru echibitu
4: echibitu chako mewe
6: chari diopudunga kumina satu December
4: muzukuru
6: wanjija
4: tugenda kudamu la Stony Garden mujita garden
6: tudayo kula Stony Garden ze chijabwemi kubionko le de
4: muzukuru
6: baja kunte geranti nze semu juu chari sisisa aga
4: kwazi muzukuru kwa semu juu chari
6: jaja muzukuru onela
4: bade nesha ze chenda
6: chichati
4: wabadeo wana kazi kazi kakaburu mami do wano
6: otyo
4: musemu juu abagize mukokota ama yembe kanga ite gakomeo
6: gakomeo jaja jagaloje tudigide jaja
4: wata nabuno obukoyo yobono gendo yongeronyo ezi ondeta desute yogenda mchibitu ngendenga nanyenga lubo wanena mzinda kamba ite badenga
6: akakuru mwongere mwempimbo wako wabuse
3: chibitu cha radio kubwa 25 yoga yoga Magumba Orthopedic Center Indwade za magumba ne migongo Bazifuni dechikolo ne dagala Bakulongo sako, oline HCP Amagumba gasese tuka Ojianja vyo mgonge banga dene Na ye kuganyo kuona Wekua tabaku guba magumba Orthopedic, baku janja ve Bajanja vana umunumi bwenyingo Abaku wa stroke Chito kusanya lalobo kugongo bala Elanga baline vyo mabiona Ebigendo kutede sana muabami nyeka magumba Negagano kudawo kuyungo obulunji Atenga mchalino obulumi Kale mje mjanja ve mterere Atenga basoblano kusanga waka woli Magumba Orthopedic Center Basange mchibuka masaka Kulaunda bautu ya soweto nese nyange Opposite nesitira ndi chubu Bakubile kunoti musamfu tanu munana Musamfu muenda muenda Emu emu muenda

0: haja unambirunga gabe chitoke kudachika zira imu kagezara kuzawa mnana katuleze mzawa ya fe yo kusatua ya program da mix ngaturi mchikadenka wele zao kwenye asini mbazo kula chama nyobago jia kumideko Ricky Polosa kwa mjia idunga mulia ukasita electronics mba tumideko nyo mto kompleksi anenka wele zao kwenye na gambe kwenye nyo tumbu day pamoise Simon Kayondo wetunga ugambe jia kumideko sakumu wesi nyasi ugambe kuhuli anenka wele zao kwenye sipadiki nemisi nemisi wa mchikuwe chabiansi kubaji mba tumideko kwenyeo amukola chama nyobanga mjia kumideko kutumisaba na fei wabangujukiza chitongole cha Federation of Uganda chitongole cha Federation of Uganda Salons and Beauty Professionals ngabalu wa mune NSSF asako Wonders Cosmetics Products Wonders Cosmetics Products Nepal Bank abaita abakozi nabakozesa mugweta Masaka omuli abasaluni gonna na babakola mu byokwewunda byonna abebyalani ababazi aboche byuma ababoda boda abazimbi na babakola emirimu egy'emikono jonna nga mwotwalidde n'abazisakos okujja mu lukungaana olw'enjawulo awo ku Masaka Liberation Square mu kibuga Masaka okwetaba mu kutendekebwa n'okuyiga ebintu eby'enjawulo omuli n'okumanya kuwakazi pass eyo omuli n'okwewandiisa era n'okugulawo accounts mu banka unaku orange yange na kuzomwezi bili omwezi kwa kumimaka bili ya bili mkaga awikeno unaku orange irango lukunga na lunenu lugena tarika kusawa zigena bila bili ezo kumacha Musa bibu wakuja ni national ID za mwe omuno mtu wa rugumu ezo kugula wa accounts okusoburu kufuna omukisa kuiga kubuwa kuyewega si amusakos no kwe tedekela sente okugula wa account ne NSSF Smart Life okwe tedekela sente nga bukulama guba okuteeka zi business za fezo na mumitendera eje chikugu wamuno okumanya butia abosolo okufuna sente ezo kwekula okulanya mubyo tukula so go ineta gubu ya mbiyo bubi ntwebi yungusome deo jabbo iti ya kukona uko rentia au kumasaka Liberation Square bakole kwa burunji nyoba kuyigirize bakusome say binobyo na bito keda banafe aba Federation of Uganda Salons and Beauty Professionals First Pro ngapolo mwene NSSF wamwene Wonders Cosmetic Products Nepal Bank Kumasaka Liberation Square mchibuga Masaka unako rancha watugendo banga tumeira ukufa kusawa bili paka eka unges ukumanya misinga ukuma kusimu 0758 5 8 5 7 0758 5 8 5 7 bakubireko atobere ngo manya ebisinga o radio budde low
1: ambo DJ Mero Pro
0: wanje angu
1: obale kuweleza sebo
0: nako kujie kumirako
1: enako zomezi nga kumi na sato ugena mchibitu cha radio budde wali kula Stone Garden ze kijabweni
0: dala
1: erinya Ndese na urashada bayi kumayunga ni mdenge kwa na kaiva
0: Odio
1: Oleko anko
0: Gena maso
1: Walu mpali siko mbede kwa wesu good Maria Blit nazwa
0: Odio
1: Ela uwe mzitame liyo mbati mdje mbele plus adadit plus mbogo hama ni senyo yo Diego
0: Kari sebo Ok chakabi nyonyi ni dara radio bude love
2: Eyo my DJ
0: Wanji anko
2: Ugambo dia my DJ
0: Alikiri ya mposi kwe
2: Kutima vyo kola vyo na
0: Amina
2: mukwano gwa singo kwagala na kwagaliza ebirungi
0: Odio
2: Jasmine Pro wedi komajaza nganga 13
0: Yes sebu
2: Tujia tujia tujia
0: Mazima
2: Mbone ku bantu bange my DJ
0: Gera maso
2: Yes kaka magaranya ne mchala we Ayo majida linko konjeru
0: Odio
2: Promota mchaba Shafiki DJ Pafra Banks Kansendeo ambasada mganga Mike na vya ya gala DJ Asumani ziprondi pigi hapa kako machaza nga big
0: Aoke radio budelo
1: Yes ambu DJ Mero Pro
0: Wanji angu
1: Webali kuweleza
0: Na ukujie kumirako
1: Ama ya ndogo zuri inda mati ni ngandibu kala mkatafari Ayarasa kama tukange chemi sana ishirunji
0: Odio
1: Walo mgema sasa mngaribu kala
0: Odio
1: Atu abudale bukala
0: Mm
1: Matofu eno kebukala
0: Odio
1: Endo Alex Sebuka na bantu bebukala bonanti mbagala chewe bali kuweleza.
0: Ah ugeja kabinyo kula chama nyo kubango jie kumide kwa ntumide kwa nyabali ya ukudia mkei ntumide kwa nyo Andrei Akalo Dora Halima Fati mwenda bali ya ukudia mkei ba ntumide kwa nyo DJ Chali kudia mkei ntumide kwa nyo na ntumide kwa nyo Dungu Matie chibando gambio jie kumide kwa jia kabinyo nyini dela tuge tuge dama kanyumero cafe akachi soboko yeyo ebi ntumichaga nyetu nyingi domwezi kwa kumi wagamba guno mwako ogenda kule bintu ogenda kule bintu bingi nyonyi dalali kugezo tuka mugwe kumi nga tu ina wadinechi mche wako zama njika kuwede kutegeza mgana wangetogwa msobi togwa muma anye bulichi mchi sobukabi wala bange bikulia wala miso obama bikulachi bitu ukirida wizo ba hiyo najo uvude ukufa mwezo kwa Januari paka guno mugwe kumi nga piwaya galo kula tuwalichi wako ze kuwa denechi munu mga wanai biga anje chokeche unyisa muwiki esemba yoyo mwaka gune ya desemba biwe nabe waya galo kula no bitu wako muwiki yo biyo nani wala bidao nga wiki seba yo duwa ya galokolo umaka guno ngobi tukiriza soto kwa masubi abulichi mwichi sobo keda dala neba nafa wanafa neba nafei ama bidi kwa teka mwensi mbizi
3: umato chimanyi nchiyonga bange bita soboka matu watebi soboka katika nukeka nyome doka fakachi soboka mtukule tile mbozi ekwata kubulambu wa bantu wabamu nga bebamu urusi bewe gomba iranga bamanyi musimuno nga jemfude wabwe yalimu binyo uruso kufana gana kuna awe embira joo itamukati chisoboka wanukuredio budu nga kutusi wako Bidco Uganda Limited haba kukwali labuto uwafatuni golodi nebuto uwafatuni supageti wamune sabuni ya yozo bulunji hata muka uwabulu majiki raunda lesopo bisange mumaduka nemu supermarket sizo no kwe dorole guanga
0: Bedi kumata kama nsimbi tisoro kasi livya sabina ya tuuse da chidi chitia
4: sina tabo gambo
0: tia olibu lunji
4: sina buzibu
0: ndaba refreshing kuleba
4: nena olabi kabulu unji
0: amina
4: ayibu vya soboka
0: inshallah nebi avidja soboka
4: nebi avidja soboka waluwe mitanaba
0: ee nechidja kukua
4: omanyimu kasera kano waluwa komuza radio budu waliyo yonge mbele kalubea mbele ganye abulichimu techita ambulanga wachagala atenga inebi roto binji aneto yungro kugamba antimbulamu abiola bange bitasoboka munda angendo bisoboka amombozi ya fiyati soboka lero ankulete de kumusajo yugwata Roberto Firmino Barbosa da Oliveira
0: yey
4: musajo mnansi ogangali ya Brazil abasinga abamu manjide nyomu za nyogwa kapida yaliko mguange ya Bungereza ku club ya Liverpool edabi njibe ya wangula angali side yeyo ya wangula kwa Premier League ya wangula kwa Champions League akosa nevi ntu ebidala na ye tuagenzo kuda yoke mabega mbulambu wa msa John Gweta Roberto Firmino angachari mwana muto atebyali byangu yadena kamu na akenda gala mkasera kano solo mtu nulira nola wanga msaja wa mani omwe gomboli yo gama chona kutomanya lusoro kuchalumo nobe langa Roberto Firmino na inga tomanye obulambo ya butani katia mkasera kanebio mga gabia ina mero bivalirwa $1 million alikuwa satumutano kwa tano
0: msaja mgaga
4: achitegeza ina mko kutoke eniwe rano atenga avuga moto kage bay yatandi kwa kutambula nga tatambula muntambula zaru kale wagama ati nkende kumatange nda kufamu guangiri ya kata ngeenda Bungereza atachimwe tagsa
0: kutula na mwe
4: kutula na bantu baiti nivu mnyonyi
0: afuna ijene pamuleta
4: ochitegeda ainevyo kwe unda Jowari owe bei mero ye msajo no gubaita Roberto Firmino anaye angaye tugambia ntimula amuli muke bintu mbye tuange bitasoboka anaye atenga bisoboka Roberto Firmino yali atandika obulamu tebwali bwangu yali nakamu nake dagala abamu zalira mkatundu akebaita Masei kao okuvira ko mugwange lya Brazil nga kama nyikidwa nnyo anti abantu abavayo babera baziba misango babera bavu balunkupe babera n'obuyumbo obubi ke katundu ke yavamu Roberto Firmino atenga family dia vamu mero ngawe nkugambye nti nakatundu ke bamuzaliramu akali kamanyikiddwa mu bantu abataina ya de bibiri byava ewabwe nga bavu balunkupe atata we ye msajjo yogubata Jose Roberto yali musajja mero banabakeranga kumacha nga bagenda okunonya akasente nga bakwata achatwalise chintu nga batekamu ebyokunywa banabatambula ku mikole jenja ulo nomusanga nga ina ekiringa fridge ne atenga si fridge nga batambulizamu ebyokunywa tata we mulimu go yakolanga yakeranga kumacha anagenda nagamba nti nategedde nti kasawe keri waliyo mupira nakwate ekintu kye nagenda nacho ngataddemu ebyokunywa nga binyogozeza bulungi, nabeera wabweru w'ekisaawe n'alinda abaguzi, nabeera ku mikolo egy'embaga, emikolo egy'okufiirwa mmeero. Bano betulaba wano mu ggwanga lya Uganda babeera mu mikolo egy'enjawulo nga batunda ebyokunywa ne taata we gwe mulimu gwe yakolanga okulabika ng'afuna akasente akagenda okuliisa abewaka. Maama we yali mukyala nga weewaka ye abeerawo okulabirira baana. Roberto Famino yeneko ne muganda w'obuwala. So mama yabeeranga waka, olumu mutabani we yagendanga ne taata we n'agamba taata kangende nkuyambeko. We yakwasanga ekyokunywa nti kasoda kaakano, ng'ono omwana guba kwasa akasente n'okuzzaayo balansi. Ewaabwe baabakuumanga olw'ensonga nti ekitundu kyavaamu akyali ky'abantu abazzibe emisango. Era we yali atandika ozannya akapiira yali akagala ng'akyali mwana, yatandika azannya bucungwa cungwa. Ewaka baabagaana ng'okutambula, bambi musajja watu n'abuuka ng'ekikomera oba akayumba ke baabeerangamu akataali kalungi asobole okugenda osiŋŋaana emikwano, atandika okuzannya akapiira ate nga nako mmeero yali akazannyira mu bigere. Ku myaka gyali 13 yali afunye lwa akademe olwamuyita agenda atandika okubazannyira akapiira. Ku myaka 16 waliwo akademe endala eyajja ate nga yo we yali waali wala n'ewaabwe, naye n'asalawo ng'omwana n'agamba nti embeera gye nkuliddemu mbi, neetaaga okukyusa obulamu bw'ewaka. Bw'atyo Roberto Famino n'agenda, maama yasigala mmaziga ng'akaaba emisana n'ekiro, omwana wange agenda kubeera yaati eyo gy'agenze. Naye ekyomukisa omulungi Katonda abana kuwaateebakira. Bw'atyo yatandika okuzannya akapiira n'akyusa obulamu bw'abeewaabwe bonna, baganda be, famire y'ewaabwe na buli kimu. So tugamba nti mbulamu mulimu ebintu ebimu byetulanga ebitasoboka naye ate nga bisoboka. Oyinza okuyita mu mbeera nga Roberto Famino gy'ayitamu wakati wali kasente ate nga naye omwana aliwo, gw'alina okubeera ng'oyambako taatawo okulabika nga mukola akasente kemugenda oleeta ewaka musobole okubeera nga mufuna ekyokulya, muyinza osula nga temulidde naye tugaate ogwamu maanyi. Ebintu ebimu byolanga ebitasoboka bisoboka n'ebyo bijja soboka ng'ebya Roberto Famino we byasoboka.
3: Kisoboka, kisoboka kati nawe tugwa musubi tuwiraliikirira kadde kuno obulamu bw'obukyuka okuva mu mbeera embi okudda mu mbeera ennungi. Uyo yabadde Kisoboka wano ku Radio Buddu nga badde akutuusibwako Bidco Uganda Limited abakukolera Butto owa Fortune Gold ne Butto owa Fortune Supergetti wamu ne sabuni ayoza obulungi atammuka owa Blue Magic Round Ale Soap bisange mu maduuka ne mu supermarket sizo n'okwetoloola eggwanga. Owuliriza ekitundu ekyokusatu ekyalamu.